0: bamurabona wimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumwezehera turakere ubudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yabantuyo cyungurugo kinyi pinyoro wazi wa men
4: batugo bane tugo kagi asika gama kanza kujo cholayela ima kanza kula reha kya bo sya mure ni gobo kagi gete rako behela
5: tuwai tubwa keire tuimuke tugendo mirimo sai kumine mo wakia
6: degi iwa ngaya he amaga njiga yo vebuwa manabwe ngora ngara anda na sehe ngaya wa sinai
7: tubuke ekitabori bukeri tuge kukomia
8: noboka tabori tugane kutama chambiri
9: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
10: botapoka tukutunama senti po kebo mure ayy demokati kutunama senti mure po kejee

0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi ko muhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yabantu chungurwo kinyi pinyoro wandi wa men
4: badugo bane ubo khaggi asika gama khanza ko jo chorayala ima khanza ko lare ha kya wo sia mure ni gobo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tuwa khaire bimke tugendo mirimo sai sai kumine mo kwa kya
6: dege iwa ngaya he amaga ni gayo bezwa mana bwe ngora ngara anda na na se ngaya wa sna
7: tuvuke ekitabori bukere tuge kukomia
8: noboka tabori tugane kutaba chambiru
9: tola muka na tongo tokende kosala mosala
10: boka boka tukutuna masenti bokebo mure ay demokati kutuna masenti mure bokeje